0: kusong ato pa sang iyong ato
1: oh
0: nakae sang iyong nejak tapak
1: to
0: manila man na